0: Nyo mukana nyama kamfuno di mandarela miyo jije nyama vina. Papa li wamfie ba kumula
1: Enjoy.
0: bia.
1: Cada vez
0: Ah.
1: yo no le ma un mandari para mamá.
0: Ah.
1: Un mandari para mamá. Mamá viene a cambiar.
0: Aha, mama vina vege. Ono mandar saku ya
1: Mamá
0: mbu
1: viene.
0: ono, mama ono mandar saku ya mbuga.
1: Iya,
0: ma, ma,
1: utambi.
0: maji naima.
1: Akala anyeza atu ankodo mandari saku.
0: maji naima mwanaga. Katukula,
1: Ama
0: katukula maga
1: kala
0: gat.
1: dawenu,
0: Ah.
1: enga kala dawenu nge jialo gamundu mwa suatera. Iya, iji kinama kani,
0: Kinama.
1: amandari saku, yapo muno kosa muno vana,
0: Saku ya
1: kavankana ndrima.
0: mbuga na saku ya magagada. Baraka kavani mwaje.
1: Bigela di tagie makani aboda awene. No fieda mangwana kredito agate no koma.
0: Iyo, no, noeda, noeda vina. Ako ingina, ako ena vina balimu.
1: Ako ingina nelundu wana.
0: Alimu
1: wetu
0: wetu seti, nyo mule wetu sinku.
1: Ah.
0: Agora mulago ba wetu seti, ono kuela vina.
1: Ono kuela vina.
0: Agora.
1: Ntao
0: iyo
1: jono
0: kamala noeda.
1: Ikuene nelo gwada makani ya zaza imbura kwe.
0: Kagwada ni uduka mwoda, ofia.
1: Ah, kamu tendere ni. Enkala labo nina.
0: Tabu. Alo, bon dia.
2: Willy Willy give me a damn
0: die. Ah, mchitu waipatua swa damu. Katunga ni swa damu.
2: Aya, nani na kafuno.
0: Aya, nani tu mwazi nyege. Mwazi nye vina. Alo, gege.
2: Aya, nani kwa telefoni.
0: Ya, kura nyoka munu vita telefoni zinyi. Kamuna gulela telefoni na iya na kamuna gulela. Kamuna gulela. Muna vya telefoni si zinradio na burasha. Ugafana goti mia oburicho mbateri yana. Nyoba mkane sile, nyoba alo banaba mkane sile do kurunya. Kisa ker. Muya na muni vya sile do topo nya topo. Kinkala.
2: Anda ya na bankane tu ya kere. Wapu kira punya na wayo mbiye. Mikalo sabuwa uke shikari. Makani.
0: Kalugan.
2: Makani. Mwenya. Tupa. Akala wabali. Awenya ye na adiretu ya.
0: Akala wadiretu.
2: Kono mwona purfi. Mwani wae. Yawe mwona. Namu ya nole. Weo kutila weo mabu kalao. Okala jove mina vira kabudura mchido ye da barabaloga mwa la karaga mwa sana aga apa kanda vwe mwa mwa mwa na mwa jove ngoli na ye apa kanu kuna vwe okala vige la burera adaka gamini ba mwa la pena na mwa li vina guwa gada nga apa mwa hii ya papa ya onole ibudo le manje ate ya ye adula mwenya Andai nak kerana marabu mararu, kena waduh ni belum kulvela. Nampia.
0: Agar. Muka musunzi ya, ulah media longkala dai.
2: Ubi udah orang punya sura.
0: Kamu pun?
2: Dia sura so, hari ni lecue ni. Oke, bapa kau yang produk, luai bapa nama yang nole. Kau kerana ni. Kwa malambona, kwa kale na, kakali gople, ramada ni mama gapele ka.
0: Apo don loka ba?
2: Kwa ba loka di miyo, katika madi ya jovaga na mkwa ya domu na muye ne.
0: Kwa
2: ba loka lo kuka, mwuzuma u.
0: Agar mwuzuma.
2: Kwa kwa mwuzuma mwati wa tafu yungabe, kwa uyeta. Mwurama mkala hapa, mangwana dairu uze dele matuwe ye. Agwa ya ikuno yopanda hapa le, unu mwona wila ye. Murado kuneto bile tu.
0: Mwoto
2: gaga si hapa. Murado kuneto.
0: Ano nyea?
2: Ano ii. Mga ukile mwini. Mwaka wala pena. Kumuka keke kamu. Mwakuriko unu mwona za agabudua. Ne profela. Kwa gwabaro. Okila nukula gabua. Okana suma na biweno.
0: Onduga manje.
2: Mwupanya nyo. Aupanya nyo malo sela. Para kwa suwe. Kwa. Kusio para tosi o abol mange e abo au ne di mararum manai mawe kadi toy ni kadi ni toy ni
0: agura kai ngafuna yumu ya enteliwa muya nayo du atu damnan tela na kiti kitene juwi jum soron kai mo
2: pavi pavi kala dere tu pode ser sim
0: pode ser baito no tamalan yambayo
3: kamenya mayenza mudiva imanje ndikwa kusu dagule kachasa yo wawa gone no
0: alo bon dia
1: bon dia
0: bon dia ni lugha nani
1: Logan aso na mujila wana makata.
0: Mhm. Na makata. Lokalidad na makata.
1: Lokalidad na makata se okuno bairo orientale.
0: Bairo orientale. Kaluga ni to musil wadabuno. Wi wana na wa muenya na nyezele. Mwasa no vina wakakavene. Ana idea na lave. Ana ida lave.
1: Apo ando de geração geração gye o vanene.
0: Mhm.
1: E tinha na mais.
0: Geração Android.
1: Sim.
0: E tinha na caia de Javali.
1: E tinha na Javali, sim. A unha, o ano que nós escutaram em Zela. Eu vim na Wassano, vim na Ugua, na casa toda, na Buruta, como um gapada, na Wassana, nino manasse Zela, um pum.
0: Muito barulho, vai. Mbati, mbati, mbira, mbamada.
1: Mbati, sim. Gumana na kibanaga ba hiyo gumana kupotro karna ba hapa le respecto no kala venevo
0: kaivo
1: ya kala ngani no ligana ya eh awenya vina gova nene tapior mga adamana
0: norucha
1: kani kinrucha kani kinrucha digo meza mikaje za goko disia no chekechela agamana nye zero no fia po mulomu gelo magiwa pa
0: Mhm.
1: Odo nda po ngaza ngane ndia ni maga nikaje sipile mwana yene.
0: Mhm.
1: Kamba mu mutuwe.
0: Apaga tukula moza ngafuna.
4: Eh.
0: Amra nyezele. Mkaje moza. Sisi dalo kwa lomu jani.
1: Lomu jani se.
0: Lomu jani dikala wabadichi.
1: Yeah, eso todo gadi mfire mama.
0: Zili fogo. Okay. Mas kadingo mas ta kadingo ma kadimvugua.
1: Ovugua na murima ya kada mtu wa aya naye anagua. Hapa le anagua olele ya. Anokosa.
0: Anokosa.
1: Eh, anokosa mtuzia gora mama koko mtuzia mkanao. Uno tsama ngono mbaya bye.
0: Kuloga gadama agadama na vina makata mebadicha.
1: Ji kani kinrucha to kani kinrucha
0: kani mpaka te uimelelana
1: o imelelana se o diskutere o gada go kono kasi agoro koko li nuga e to kama adio na
0: okay
1: papa le mando ganye de la wala wala pena mta mvenye vatero ni vaga ba ma ve de go venyo
0: mage murda mwina
1: mage murda mwina
0: mwa kala murda mwina wala pe jaka mvira ovina
1: Mwenye tungo li mwanae mwirao.
0: Ah, so yene?
1: Yene.
0: Agora nyo mwasa anuvina, mwono viro kule? Wa mama?
1: Kwa se dira sa, ya to yeno mwana kamu ya na. Yena gamuri ya jema mwaya gamu. Mwenye kule wa mama.
0: Kamu mwira wa vina?
1: Mwenye kuri ya gana to. Yena gamuri ya maya gamu ya nunguri ya maya.
0: Mwenko sa denti por denti. Oyu por oyu.
1: Si.
0: Ah. Mas que afanhou da Wine?
1: Campanha é ter ele a respeito.
0: Aquela Wine que não morria, não morria, não sonzia. Não sonzia, na merelo. Baito, maligelo, atuangasi, araruana aí.
1: Eh, maligelo, ando a pra uma garagem, não cala mungo zani. E
5: kukwage Eduardo na maguli ya kukumundi mwa vena pana makata Tuanselimu, Azeritu, Baishinyu, Abari Trandi, Zwamba, Laga Kuteli. Mm. Ako na mjila na makata oriental.
0: Na makata oriental. Baito na utamalani. Mugomie diretu vina o Matiu. Wati kawanea?
5: kawanea.
0: Mvede kove valani. Manta ila bueno rita.
5: Hapo ane mwana wali kotokoto uno koto malayeri hizo ni vale pena.
0: Hii kotokoto aima. Makio. Mala baba.
5: Makio.
0: Makio. Baito, yo no tamale.
5: Yamba.
0: Yamba.

0: família Abraham, você meio que mudou a quana 3 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: RM. Albono Amotene Moyoni, Limo de Mania Makani Muradioni, Dabono, Nivenha Mustudio a Rádio Moçambique, e a Wilande Murda Uasamugue, Murda 25 de junho, Apanova Chuabo. Nido kuno ya wila logele za ofuru wa elabo ya Msambiki. Malama makumi na matanu mweru wa junyu. Amsambikanu aubwela ovira wadhaka makuma tanu na moda za ofuru wa Msambiki. Ofuru wa keliwe mvire le dhaka zingi zene za kodo. Kodo irabi wampunu Msambiki mpako otolochua apachae. Masake nabo amsambikanu waikana makata miwenje ni vadidi. Amsambikanu aitabuwa vaditi. Ofie za Amusambikano ogumana ubwela wila iyo nivede mikalelo winlo gele vina elabwe on wintukule elabwe on mikale iyo nanya otonga elabo yake neji ya 1975 malama kumbi na matanu mweru wa junyo Msambiki owakela ofuru dima eji mfuna wimele ladmio Juana Britu mbesu na mbasa di Paulo Lopes, mwana mama basa adabuno makanaba na obela wi ave nilogele makanaba ana mawani amurdobuno wasamugwe hapa na vachuabo nona nikana Frank Lopes nikana Dario Correa Vasco José Maria nikana Elton Alberto Fernando Manuel Natalia César Cicinho Florindo Isaltina Jaime, Joaquim Wafinda. Oizavina yawila Nlogele Muselubu Adabuno, Carlota Antonio na Matilde Jovencio Voabil. Nwata malalbuna otene Ani Vuruana, Muzidubuno, nilaga Moyoni otene alina iyo Dabuno, yawila Nlogele za ofuru wa Msambiki. Voroma dafuna rizwe na Aubi alina Mieveneva, Msambiki ulimu ufuru ni zaka makuma tanu na moda. Mnuna zavi, ofurubu ono wedi wampuno Msambiki?
3: Nota malela ni iyo nonamu ofurubu adabu no nonamu deretu. Nonamu deretu sabayani. Porque deji ya wale antova nene kanato ona makata miyo. Ninga onamu makata miyo, iyo noloka. Jigi.
2: Kologa zake simakuma tanu na moza zimvira ofuru ono edi wa dretu.
3: Ono edi wa dretu, se problema.
2: Kamulima katamio.
3: Kamulima katamio.
2: Baito, di Elton.
3: Elton Alberto Armando.
2: Elton Alberto.
3: Zin.
2: Numui wa mwina?
4: Ambarani, nota malelani, saba munisi edukuno Msamugwe. Mio di nchemeru wa Natalia Cesar Santana Marques. Lili muzombo wampuno Msamugwe. Maji ofuru na iyo. Nikana mas kuna kwa nila direto.
2: Kuna kwa nila.
4: Kuna kwa nila direto. Awi meleli e wamwilaboni. Ano mzuzumia.
5: Miyo zangi nkwilo wa Fernando Manuel. Miyo dinkala mrudobuno wa Msamugwe. Eji logo ya ofuru. Kaina kwa nila direto loga wila. Yopodi unjezela. Nyeviyo ni njezeli. Porque wedi elabo. Kili fasili, mejima kosa nga mtu batakulu vai. Batakulu vao, ikana nana batakulu, machiparo wako sigiru, waru maru utene, inurucha. Guvernu, ono wedia, soki prontu, hiyo, nona nga lokala numeru no unjiva. Para hino niko biri netene, kaoza. Maidoni le hiyo, maazu kuyali mwene mwa, niesi nona hiyo vanene. Hiyo ndiro so wavero, koli problema nata. Yave dawi hali jene.
2: Ofuru no ediwa.
5: Ono ediwa kwa nama kare unjiva. Iyo nozo wa wila para otongu rucha maji. Mejibu iyo mpuno mwelabu ni mli iyo. Ntonga na ananya mpuno murudani. Eno rucha na mejima. Maji noa kwenta arveza weno wila nikosa za vito iyo. Ni malu tongiwa. Wila nyumu kale veneva. Maji. Mwedi elu wa mpuno iyo na anyanya vimpu ni vivere mo. Kabli problema unjiva. Ili musisezo toko nya wakitiki TV. Do wilwa hii, abebu du, ambava, nusuke, iyo, notame la mrudobu weo. Akala majano eva.
2: Kumani mo, eso za makata mionelologa, mwenafuna niwe mazumena,
0: Zavi, Mosambiku, Limufuruni, and we were so many.
6: Jimio Joakua Finda, Dilemui Melele Wampuno Murgani Samogu, porque Samogodu, Oli dividido, mas sempre, a dividire, mas sempre, Mune Onkala Olimola, Montunga Murdobo. E mio dafuna di Logedai, Wilampuno Murudani. Ningakana makani iyo nuiwa nana mkalele iyo anamu vivi. Nuiwa nana mkalele iyo anamu vivi. Banona chini imfuna iyo kusa. Chini imkoda iyo okusa. E primero dafuna dilogo dai. Daka la kubri si dadele da chumira fideli. Intang fideli ulevoro mave na dafi wini wa. Walogu wa ula amfuna kusi. Akale mwa guverno. Mai depois vangono vangono ata malo sasa nyamadu kuminto te da bununta zugunu enwa ne ko britinya ke vivo vi edo munisipi yombe tabe vitede ne io ni sperare agora ni sperare e fia mudi dubule mazi na budua bilua lu chipanino posto ni fio kule e na balana courage afia Odo aturu melaon.

0: Aló, bon dia.
1: Aló, bon dia.
0: Bon dia, nino ganan?
1: Nino ganan Amelia Tito.
0: Amelia Tito, muli ovi?
1: Omkuba okuro.
0: Omkuba?
1: Eh.
0: Omkuba murudagan?
1: Pedrela.
0: Kadiwani? Pedrela.
1: Ba, ah, pedrela.
0: Pedrela. Ogavolo agaveni wa mkuba, bairo pedrela. Kaloga ni mali jelo wadu wanyan?
1: Ajel jela ni mandal pra mwana gasara.
0: Mwina?
1: Lai mwana ga magi.
0: Akele mali jelo?
1: Mwana ga juleka, ole nkomoda, dono kotomola vure. Mama ya ga Georgina.
0: Akele mali jelo?
1: Baja wanga ngago. Awanga Maria Zinya.
0: Akele mali jelo?
1: Baji so guranga belto lwene uko juabo. Alijelo di mandari para buen.
0: Etene, akele mali jelo? No tamalani. No tamalani. Buen día. Mkane domingo no fasa.
2: Shabazamu na wako. Big Shelton Ra.

0: Juan Roger de la Goy andi mwakana Goy. Yo kuti wa ukwire. Quatro horas na 49 minutos, liva kuviva kuviulenti empado, nikana mlibona mchito, bom dia.
1: Bom dia, Radio Mozambique, bom dia.
0: Bom dia, ndi nani?
1: Mwoga ni Mr. João Kuno Rosa, Mujeba.
0: Mujeba.
1: Sim.
0: Mr. Rose?
1: Mr. João.
0: Ah, Mr. João.
1: Sim.
0: Maligelo, aduani, sou Mr. João.
1: Maloje lo molo manda mwadaga Dona Dominguez. Mkwaga Mistanike Mutotroso. Mr. MC Kagimion le tambe mkwaga Juan dos Santos Maguire Alfa Puto Antonio Mkwaga 94 giga
0: 94 giga.
1: Sim.
0: Anuzi wa mais. 94 giga. Muli muruda mola.
1: Mas mulu dene mola. Ai nila tela na.
0: Mula
1: pela. Pangon. Ah. Kunyazo waka putu velho. Mkwaga salma. Ngoligo mtugiri vavo. Mkwaga Cabo Verde Onlia. Nale originale. Mi abale ten ginoneni malukutori ten a Radio Mozambique.
0: Ah, kele maligelo.
1: Ah, kele maligelo. Ngome la vene.
0: Baito yono tamala nvina, mkano mbesi ofasa.
1: Obrigado. Yamba yo.
0: Yamba. Alo, bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia, nino gana animo li ouvi?
2: Kota maie, ora uye lava kavene.
0: Kale duale nyo so maie?
2: Ye mduala mkaga, doji ome, mkana kukida.
0: Doji ome?
2: Kere maligelo, nmwadi, nawadi, abili. Mwana ga arkanzo mkana, nampotelo, nampula.
0: Arkanzo?
2: Se mwadi ya lima ni biyama na biyama ni
0: ya etena kile marigele
2: eteni zina aneti
0: abo nyoko mwalo gile
2: toni
0: mwalo gani
2: kakalo gile
0: kamalo gile
2: kakalo kakalo gile na damana maudita
0: mwadu wala
2: ya femita
0: etena kile marigele
2: ya kile malije ya kile malije na hapa livina aronge mi ya kile malije yambayo
0: ten maga na mzeli ni maga ologile banila muta ka ulvala mukwiri eso kazi nkala kazwa ni mwalabe adi mwaki dawelo wara wenyo nikana mlibona na mchito bondia.
1: Bondia, Lukuzora Radio Mzambiki.
0: Bondia, ni luga nani?
1: Mundi mwa Mr. Geraldo, kuna mkuba, Oroza maisha.
0: Oroza?
1: Ehe.
0: Kaluga niso Geraldo, mwiyelu adretu? Opa. Yoba nito vila nilivakuvia wila ntie mpado. Nina 4 hora na 53 minutos. Mwakule moza o Maria wila nifuge mabasaba. Halo, bondia.
3: Bondia, bondia.
0: Bondia, ni nuga nani muli uvi?
3: Davide Shiku, wana mkata, wana mulu vala.
0: Mule vala?
3: Haa.
0: Nyo wano mloche ilomwe, ichuabu?
3: Nlote ilomwe.
0: Nloche ni?
3: Ilomwe, nikarisi vekele lemoni.
0: Kavekela ni mwoni?
3: Mwoni wopa jirae kinave lelela ama ama anali ndapiti minu.
0: Mwoni?
3: Wanave li agutamu lamu anafariela ama araye narotita. panera ru agunya tu na sakura na maraya ni aku tu hari tapi angu dia na rajin pandi mon
4: no tamalan
3: tegas
5: nya bade pani zuma opera ubenda kanyo yali na ishanu
4: baital bonu ampaka veniva mli bonu bon dia urudo mari
6: bon dia.
4: Bon dia ni loga nani?
6: Muloga nani, noki ya nziwi wa na momano.
4: Nyo mukana sorti, nafunofuga kakama. Muloga uwe?
6: Muloga ukuno uluwala, bairu vinsingu de junyo.
4: Vinsingu de junyo. Maligye la dhuwani?
6: Maligye lo roma edhoe paramada ga benedita.
4: Akele maligye lo?
6: Mama ya galidi antrezoni.
4: Akele maligye lo?
6: Papa ya ga makuta. Anziwiwa na ingenieru.
4: Ingenieru akile maligelo?
6: Mbala gavina, anziwiwa na Zakeu, ingenieru. Idioni, ingenieru. Otavio, ingenieru. Imungono waga anziwiwa na Rui, ingenieru, makuta.
4: Akudo ingenieru otene?
6: Akudo ingenieru otene, yene na masona sapato vina.
4: Ingenieru wa sapato?
6: Dinlo gana mima mbalaga odo mungono ya anchemeliwa verau na masona sapato.
4: Na masona sapato.
6: E anive diluala.
4: Okay.
6: Imali gelovina edoe para kunyadu aga anchemeliwa vitelu angulia somba. Imali gelovina edoe para soguru aga mahala wika.
4: Otena kele mali gelo.
6: Ya kile maligelo, ii maligelo edhowe para alu kuzoro tene laba radio Mosambiki. Ii vina edhowe para atuo tena bali enlo bela igrejo nyambatista.
4: A kile maligelo tena?
6: Brigado, ii dinkumbira nyumbo.
4: Nyumbo?
6: Sii.
4: Nyumbo gani?
6: Ya igrejo ni kwalikiri ya igrejo ni.
4: Baito, iyo nomko samu nomu kumbira Amilcar da Conceição, funo volova nene? Onoza na jibo?
6: Obrigado.
4: Abani muzizi unitawa. Mamitela miraru, dhopaduwa za muzi wa 5 horas, nezugu na kuna kudarada Msambiki Maputo, na vina panroma malugelo alizu na elomwe. Oroma na muzi wa 0 hora mpako vanene, mwalinamia Joana Brito, mesura mbasa Refeba Bristo. No tamana motene alani mukane vina dimingo no sanza ya dimingo nom tamale la mulugo notian.

0: Eka, aiwa ya lo chivaka saso hapala, impanywa ichu sinchi hene, na veichu so tene sorero paka, watitelela sa, so kala moru hela makacha miho, tivava olelo nupuenla huoru hela ni vakani, miahasa makacha miho inatanyiwa antoa no uuria, nere olya so hapala. Wi anikavihere ni mwahola, radio Mosambiki okuma, ayakawa nloko. Apanya achu apili yala ayonika vihera enivahaka miruku ni mwaha yola wa owuria muchu avirelaka ikomo. Wapacha na wani nahala mwichana mai ola anchoko. Ayaka sawacha yola onyolela samakacha miho muchu onakale yeno mtuwa na owuria avirelaka mitita.
1: Niyano kenecha ni wa Rosalina Kaitano. Kino yaka makumatanu na moha. Ken lapa variare wa governo o provincia huwe meyo Zambesia. Wamukale lo muna chunyanyo usuwe la variare wa uura. Eke kai we uura oramurwa, oramukala, oramwe lapo yotene nare ikulukutu nari kulukutu sinchi sena sinna tumiha yele iriura a cerveja ikatasu ivinho ia samawane na vetunia ina amurehereriwa ni fabrika masi vavale wowura ipakiwaka yaiwe para hiyo acho na hakalalano. Na hakalalano na mwehirini hikuna festa. Wali uimurema kuna chuna nari okala ngekacha miha nari kihakala leno. Okala mura. Muna kopa, nara muna grafa na uura hakalalano. Ena nara tili uura, uura, ochare lela, unaura, wiyoponu ele mwilini. Uura wei waniponu ele mwilini, tonko maya wa makacha miho. Wona uipure matiyo olevea avea. Ona mchuna urakan lelo. Wakata nihiku na chuna ura. Buri monavea. Monavea na kala tumwera yona nara. Oura oriwa moha moha vavala ni iwaya. Ikina unko sene inanariha mwili na pwesa muru. Aniwa idroga ya kala ni ikunya. Hona hiya na wechu wa urasa. Ina lika na wala ni iwaya na risuruma, na rasikaro. Yele ena ni hihe na babiha okala wahu weko veleli. Oura, ofumare, inecha sawasawa iriva moha. Wajere oura iwe tila nito mchuna muho kwa weye, na wana sina kina unko nakalamutia na nakalamlopa na alumipa uvarampani. Wana wi ohura iwe orimu kela sa mwili ni mpome mawe ona mwecheche hanle lo vavale uraya ohura ni mwili nare ni kamine ni kratu jano ui tuwanyea ni ohura iwe. Teba hawe apake luwe hii hao. Ukare lu ohura hawe apake luwe hii haa. Echio kalene ni kala iru wi enani hakala liha wapaman. Vamurima mbaho mahikuwa festa, nare hiri nihikuna festa. Wawilo wii mwila kolelo wawo, kone mani mkwaka, mchuna ana ngura kopo moha, mwila ona vea. Wana wichina naratie la kiraka, mchu uchiripule la saa. Yue tene ni iwa yotene yorere, wapotokwa no saa, yopotokwa saa, enamona nariha. Enamona nariha. Wafale nakala, sigaru yole. Tahi wii, opoto okwe. Yokale nreherera. Yokale nreherera iye sigaru ule nari yogura ili. Yokale nreherera iye vareru amili. Mazinu hiya navo, mukale wene wone, na vetu ni yaka seni wawimu chana pachiru ura. Nari anaya silani wa sigaru. Mazinu wayele re sigaru. Ikina unku sene, mitatari mikina unku ihinkali hapa masina luchiwa yele ridroga. Hine kanle mu lawiha. na vetono kala ni yaka na rura uyo kala ni yaka governo na riale governo kena lo janto ja mo kala lo wi man ferme riala la pom hospital annan lela wi na kala vavlo wi koinua ki kala na mulo pana na ke kala mutiana enna kala ni yaka mucho kala le yo pacherera depois que yanto lo chikunya depois dos 20 anos. Oito, 18 anos, lelo na carne. Ele, para renamo do chuveiro, mas vabra, não é? Depois dos 18 anos, toca lá, mupo, ele lá, me calo, você não é que não curiça, toco ele. E na pachereira, na caloura, o morrimá, bacane. Se se nihiku. Uyo hakara lo pachara karuana murimo la to nar murula aye penka penka swele yelo ntaniwa o hapaliwa tiwo non fa la pena nare ne nyaserere porque nare ntoa na wi vavale onero no na murula orkivea amidu lo kuvea vavale wa hapaliwa o yoro wesene da yoro wo yoro wisara na ro yoro wo hakalala o hisuela we ona mokali hapama mokala lo wuda wa mahiko ale kalai hoeje cha sana na manasi tiana hoe ana manasi tiana ya kala ni mokale lo ya upuela we vava vate kira ka nare ko theliwa nare kana mali ogura wa na hihiwa mana mam tiana kalai wana we mana mamu tiana tule ovea. Ovea murima. Ohiana na lopana lopana mapekeliwaya. Iwa na manasi tiana mapekeliwahu. Majwa mahiku yala na manasi tiana niwa uu. Valenuka viheri wewe alopana na tiana nriba muha. Itirei tunare owera otene na mlikana. Elanto tena na nariha. We owera wana manasi lopana na anamane asitia na namulika na owera waho hoi. Tahihiha. Tahihiha. Anamane asitia na woyare ruwa mwaya towi kosopa. Anamane asitia na towi chachala. Anamane asitia na kala yara na manaurama. Hiatakiha. Wamahiku yala notakiha. Ni yari waraele wano hoye e warahu hinto asimai narikina lili hinara sititi narikina lili hani huni aniwa ha mano iwo mama mano iwo papa yari waranyo ele waraho hoye hivo mchuto okalemwe hoye yari osilo okumi tonchuno pacha pacha ya na mwindu kihi hao ura ni hera uya na mwanero asithia na mwane toasi lopana mahiku wala pahi hindra asimai rume muhawa pahi umulele mwana mkai umulele nari titi to mkai maji asinda hinkoni nemele nere mirusa hu sisenu upwele wakani mukale luo ura okumi honakala Mosuru kuo tuma waja okumi namu yeha ntua uwi na nyese rosa ura ni hiliaka pama. Miki na mwe kihira mchule onlapa masipitalene. Intoko kalo chaka uwi na nyese rera. Onone ayo lunguro kala wawe pahi mwila we ori woje fachevea. Yo lungura intoko kelo nchaka oura iwe onna nikela murune murwa hotwo veene o echunerea varia ruwa ura mvavale icho samuiko okirati kaja olocha pau pau pau pau vavale na ura ho hindi suwela chutaina mbore mayo kalawaya Tivalento mbuchu oni vavala hapaliwe. So kala iteru ike na mko inerea. Mm. Onkalavo makachumi ho o wanawana. Mm. Ntua wo kipucha. O lochele. Nipachara tona wana vavale. Na hokola na. Epo mena kumase. Na chuma kihana yako polisia. Alaki chekela. Nakala wali liwa mwana mamtiana. Menkin chuna we kere mukua. Anchinta semai senerea. Uchuchwa lampiro wani. Anono sa mpiro mukina unkunari vate wankana. Nari baba lore yevo vabare, vabarakane. Anono siha. Masule mai mutokwene, orna anamana kane, owani, anamane mokalero sena ya yochara. Ndote ila asimai no tepo kala no burichi mtokwene. Uwivava le necha ahu. Wakata paso na mwechela ahu. Nupu welela. Ni galaka ni maraka paso neri. Neri. Nupu la tivi ineo ya pame okala mkiha kala liha. Waha kala liha naka. Nari waha kala liha amusaka. Wona welapo. Eneiwe vava luwi. Mana mamtiana. Akala ni meruku sawe. Enakala oreherera mukalulu bwamloko munjene ni kunya aneiwa educar uma mulher é educar uma nação educar homem é educar indivíduo wana wehiva mukalahu ni pakel wehiva wehiva na parela murichim tokwen ana manaslo pana e parela ka mas onone asa ola wa mai ola wa mana mamtiana ana evaru olona wera wakapelela wara herera asinen mana mamlo pana onera vo mas baba lo wi ekale lwaho onera vo ai mas hompano para vo ne mana mamtiana
2: aiwa
1: he was my naura naura mas no puela kawe tivenio o melo que ia correr a variar wanaka, variar vala pone que rakabu, wona we muchu mana mamtena, ta hore hera ya batero, o kalano to, o wera, o reherera musisi, wama jamana, orano, wali liha nariaka we himene, urigamahe, na lili hane mohamoha, yo we nechela, mela poyale abate, wali liha niho, tahi we yale mucha yandre yiru, hoi. Ya le tama chamane mwana mchuhi mtuwe le mlele ha oh mwana ka eyo wenra tahia pama o wara hi ha hoye mwana mam tena tu wicha chala ndo ko mwana mam lopana tu wicha chala ona hakala la wo wona akina e hakala la kato yinwa ka pama a ko thamala wantoa wo niva ha nsu win loje mkhale lola wa ubura ubura ore mpajua le kale iru ntoko kelonjaka we hiyari ntoko nerea mahiku yala wasitit ya lerna kara ya angura e kale no vilela e kale no wale liha e hina vela wale liha amai ati tivate we maraka yelo nera herendra e namu nunca ukuma onona wivava hinei wana na wantua wa uura. Ento, ole liha na honamala. Wale liha ni huto honamala. Wasima yale na uura ni anangure na programa yola. Kina romela we, inyo anchumula pa mkale luenu wala wa radio Mosambiki. Muna mujike hera wa programa. Mai unani urane luku luku yela. Wokala mupanya, mai mukina unku, amkirate ere muna. Moya. Ichuki wala ka radio ni kinoana we no kala mchara miruko namvali haniwa we vavale na uraka mure maho hana kala mo vavale na uraka he wen rerela kuona we uvinya msuru kwene obura na hihi wa mashe na no puela we en rehere me kale lo sapama variari wa epuaho ni molaponi nikale o upuela mukale lo ura waye hwana mwanasitia na warera we nihiye ohia wene hona kwea to we lelo lelo nihiye wakani wakani no upuela we naserema naserema ura naserema na maona muholo na yahu uvinya wa ukumi waho uvinya wa ele rikalaka tala savate sotra tare ireraka ni mokale lwa hene wo kumito na mona mwila ho okhala ka mokena ngo toro romela we programa yola o hapanya simai tahichi o winar mekeram khala mchuron la hospital ma je nona ne mai to wi yolo na ura mai ne mpacha pacha mwila o khala o hana khala pam o khala mwila o sare yo ura o kumi a her no no at the pomme mchana mana wi ya munna kala ze ya mahiku yala tahivabale na amwere la hukala
3: e programa ya mtiana ni makalelo awitu
0: wako ya mwahola hupiye nere hochenye riwesha na halo mwichana titi moha ana Rosario Francisco asueliwesha ninsena nansenkilush vazambezia ya lato na halo mwichana wi enachere ni miruku ni mwahayola wa oyaso hapala shasha ohura mchu avrela ka mitita
4: simiano ansenkilu Osuji amuela kuela yo zambesia muela produksiyo tena lava nare mawa nare babio yo ka kiti senkiri kunya na senkiri ya wakale mto kwa yene ane ya ka sana sevan ne kumi ah krimu ichachala kwa kwa opanya ya ka sana tahifere nkatera hawa ah onkala uichachala onkala uva mtu ofariha malamulo lapo okala pama Untuk beri okala wawe, we kare kami kumi kere ella. Cuma tu kipenya kau juga kerana dia kan sana.
2: Orang beli itu Muhammad.
4: Sohia na. Oguria, otela pure. Otu kulo itu, mitolo yo wanyo katongkani na yo. Otuoleka we mitiko le kita otu kula. Ende pura kinyo kwenye kina pa. Entambi ya no kina bara we kinyo otu kula tila enkapuni. Kinyo kujia tila entu nuko pa yo sokumi. Nukina le pure hoy.
2: Asenke lumuna wuya.
4: Oguria yo hapala hoy. Oguria mahi maralansa. Shelatu. Oh, kita kau mana no? Oh, kita mudiya. Kahyo apa lah? Kini pemper, kini hal ini, mungkin tahu kau bila wayan orang baca.
2: Inka mau naka elapo loko ma panapani haka. Ia ka sojuli ni ia ka samahi kuala ho. Kerei luku samahi kuala. Munaona hai nawe ha asimai asititi ama avano amahi kuala mpua wo huria. Munaona hai ma panapani haka.
4: Yeah. Mogi kwa pama. Atika nake mogi kwa pama. Tuwi nukwe ni bare otuli. Ni bare hihano. Ewu na ya huo. Etuwe ni la tibi yele. Kalai ya uri yare makolo. Tia yu maraka. Nga kuse mela kao. Muruwe kata miroto. Mkuruwe teka kaki uye sabudu. O kikwe tibi mku. Wakala mkwa hawa uore herere. Ako onelo hoye. Nandroma chiposi atopia timingu una afanya ada pempele kiwi na namra beo nere una anamra bala ani halu kulawai enta elapo e kanne ni hanwa yo tepo iyana wa na minya so hapala tejato una afanya erimpare nyima anamra aditirinya one wa bade wi wata ela po yokota ya hiyo ayo ela po yokonte ya anko die da na mira boya nte kwa ya lera ya no ona afanya wandi kuso betere otene erno mapotoro ya makane ikande otaka na to ha ona ona ha kana yo erno mapotoro makane mapotoro ya wo o wa wene ya wo ndana mbare wulu mana kode kulu wa kode nado asima ito no pitu ela po ori tu so di bidu ori tu so nyamu la okala wa ti we ni hanu wa ba atiya anna ko san to kunai okala wa ko ni ha atiya na anna te pa over kanya ma to kwa ya ni wiya ayi okala na rem kala no arem lima arem su sa ya kala to tora ya kala primera enta tendo we yo de he kudira wa eto wala ka an pahula e buthaya porque anone ko an kana mirawo we anamirawo hanna problem anawara maya we ya bay bay umri nar maya ya bay ole masi mai tiwo onamba ah enere ntu ntia nam tokwen on lapo wanya una mkule kulawa wa pranta ere akwa saka amkule kacha so anu ngure roka yo wo no bona namba number 1 ayo ayo kule pao ayo ko ta kulawa na bahar namba 1 ayo kule so boya bahar namba 1 no hoy mkule ko roka we mkule marasa atu meye ayo ko namkule kacha so una mkule service anu ngure roka ya ko yo wo on hamare pao o mer na no omro tela ko ro de ka mas pitalene na kana mte ko na parihara na kwa mafirio nini atu owa na bahanyo mrete angkla tiyana kise nyele ayepa mwa ule kwa nakshinyuwa etu nerea ni nui hoi pake na arini zuwele prahele anata ya tiyana uhuti liyo ni masoso ampuwongo eni neyo ya kwenye ene panyago eki anatiyana la hafuwen kwa nato ule hikobe iya hii mango rempiria wona we anera e wundie anera e fuma andre istruma enda ala pana ala ala konia ana we ngo pana pa hi tuke he ao hiya titi hiyo hiya hi awo ko ko lakada a karu me kha ka ko o thene ala makja so na rawo parwa na rawo anamu anamu ko niyam thero enda on proba masoso hanzoje wona we hotene to ha baliwe narna ar pashada nare am tianode han ko eta sa sa konkoni enda maso se minata man primero hiya na ko hakan yan lenda ar ni yo yo i data na na tia i natla mahene tula tula tula tula to mo kore lota mo wi ohuria ofumare dizo hapa i kan lesu enda dia non dal yan ba hama so makademi yo makademi yo ngura mtiana o hapadiyo wan hoko ni na yo angrawo o hiwana ngura mkala ma yama yama yabo okay mtiana ng hapadiyo ye mlopana han hapa we araka omte ko nara akle yo param te ko lima wo lima wa araka fanya mari hapadiyo oni wala mte ko ndanyo ano hemwe ye we na atmosara mtiana wa ko na kwa ko we ha no mo to pana ko no taka ti ke kredito alu mo so mo mpaka yo je mo mpaka munka ko ni yo baka o ha pa du ya ma ya kanya ko ene na ko an to ko wa na mira ana mira na ko tala ana mira na ana cho pa o yo skola wo do we ama ya to ha pa du ha bang he yo je ha ku le le ho ne ke de ra ya wo do we ama wa mai ona rehere ana mera bawe bako sa kamiso kala ya warre oye uskol akore akala o hapali yen hanera no feji deka baka temio anroa wan tokone mai a hapali yo ayo ana yirana no ana mera ana kapelela ntoko no nyaye deke ntoko na kariyo akapeli lokona dimtiyen atiyen yo pele mo ahine yo no kiwa won tok
2: wa
4: wonya nya wa wato podu yu ha du yu pa akede to tor akede met ku akede se ke nera wea na na mari yu yu na ka ni to tor ani ok no ne ha te mazo tu tor na ok na na ke mi ga na ka wi date wa wi ka na rem do pa na rem tier en ora we koi an ka na ha
2: ni mari ha ka ni mwa ola rukutani nera ni mahere atia no tene anguriani yale to ahinguria
4: ya yo panela we ki kavihara we wa samai naru wa tu oten wona we elukulu kuyala hinya nawa atu ten on kana kroa on alela we aito ni ne wido ni hawa on kana uria korna kora wa we ndozule buya ala kana kroa ya on kala we we ye na ka serve shukra tem par to fula wudu ma shi phoy muto akane khoro wao akane lukuru kwa akane kumao ore o japama ore oteka empo ore wa vihe ano ore wa ka vihe amutho na to ngia ali akutankana akano awaya ona ke tem maskola akano awaya ore wa kana una kavira ni ela yela ndo takane tu ya pama mtiana ona panda wichachala one doko mpawe. Na iyewe, na anawe, ini neye wanese. Yele mtu kande tuya pama. Wa tuna ohuria. Era elapo ekapulia. Ona kanda wani hikuni mtuwa ni moha. Okande kwasa kungwe refresh kwa nyo, nani yu, mwani masareke, ona wakale nyo. Waje mtu kanda wakala. Kahewe kurumba. Nanko di elapo. Wana elu kuru kwenye. Yo vira. Ireta sa sote pato. Baka ireta to roya, hinna kuwa la kasi nekumaya. Ete kuyo, elapo yo muda, yo chinchana. Ete na yo muda nsa klimatika. Naru uriya weyo, nari, oti, on topo, nari, ebula, nari mthuwa. So tene, so baka, yo baka mthuwa na wata, masoso at aro. Ebula da nubato, aro ato nesefu. On a panel way, we can let all we are ready and can all check. Another way ever, or little way that, a little way that, it is over the car. I think I went and took a morning with Amara to Ali Korean to let it know. Yeah, on a panel of a Latin. While on a way, we look Amara and not the car. Oh, or daughter, Ate, and then Korean Bian can let the panel. Oh, I can move higher. Am I a papa? Atataya, okay, Latin moral is sick with me call. I'm not a good one. At the unlike Pranamia, I can live upon a kitten can be talk. It will let go and talk on green what happened. You must see into Adepo Paria, Dita, on the panel where to recover here. Ramale, Amuzi. Here I am, you are Ama Munihula, Muguru Hulam Hulula, Tirunere, Tiapam, here I am. Toke kana mtu ndani la wewe anamo na Musa awe arini mtuko nao mtuko nao ni hakalaka nta ona panda mdo pana ona ona wewe sisi kumila kana sisi sisi awaze apili araro moro wewe siku hamalile moro wewe siku wa hamalile moro wewe siku mbaki juu sako tu mti mingo kina mo lela na kuto tena maeto wale wewe moro wewe siku onkara tele ewora wewe siku wa sako tu mti mingo tena juu tata Nerang Grammy Sumaya can look at another way, Sapu, and what I say from Rowan. Cocana or Draga, Nayaga or Anak. The Moro is it.
0: Valona Uriya Nahu Achuyala Apili, Nahala Nikumeva Kan Vazambezia, Ne Cheche Omokoniwa Elapahu, Niaka, a provincia Yawampula. Nampangen tamwene Janeti.
5: An open tahu ni muniwa makelele, makomaso, aradi Musambiki. Omuto lava ni pave lawe ni vanele moha onlulwa na ni murerelo onikumele la variari wa imali oronha imali oshile ya imali nto tiwaha ni pave la huwe introtele murarelo iwa masu atuka mosa kamosa masiva nikela ovanela na shimai aili nika haya mai anlele nsinanae
6: mi vaha nsinana kakiniha ni wa Maria Chantel Armando
5: Nto lwa nae ni mahayo lola uoro inhaka imali omuro nkahaya iwe wona waya nno onro mahigu murerelo sheni onru helaya ukumelo malule nakala asimama le anaro inhanaya nakala ni mawani motena anikalaya malule akuma omali nino yokala yorera enonea
6: Hey, masimiva kihonte kihira lehae minkino na murerelo Womu kushamaninyo, okuma washimaini na alipa oshi leiwa. Omu kushamaninyo miki nona ka umuroi haka iwe. Okushatu msuru kuwa mnari meli hatu mahali ene pahimpu. Rika na mwana mahiku ala mrelo ohimu waka ene tiyo le wakalai wa ahimu wakale. Nina nonona hituiki naku.
5: Mpavele kaiye ele mtu upu elawe.
6: Nare, kaiye ele mtu upu elawe kalai. Nina nomana akumako malini wo onru hatu leshe otunguto wo kajamihe ya vavo omu kontrolari kon kontrolare ya jamu no puela wera vavale tempo akene otene le kirimeli haka wa ashima nyene ja ya kunshe musuru kule anaro ya itwiki naku
5: ovarela
6: itwiki naku ya murere la vavava mashinari Nana mana wanrohi wa yemveto. Ya rorohi wakatu idadi piena na pelumenu yura vanto idadi yoni dare paroro oteliwa. Dizoito anu, 20 anu. Ti ya roka la idadi. Sore rela. Mashinari 14 anu wanyanya na mwane.
7: Masiva ana mana la ni vara ti heni o wira ka o sin saka wira I kenrera ani vara ni
6: sin genero ni mona mugusha maninyo opanye mali ni nano 14 ano 13 ano mo opanye mali o ya I kamushile tu manako mo mukusha mo roi hao atika kaiwe ontika ni eleshe yo shuta wira ntogo wasuela lopana kolelwa muno phoyona mana kon 14 ano vinyera upuelo theliwa o vinyera upuelo vara itu ha vara ahira we thukwele ni nano mulatu aya mulatu o malini weiwo
7: aiwa o laki wa ho ento balo sen laki wa we oniro ima vare ke se yo
6: ba ka we oni wala la diferente yo le pod ma hamle le ram hi vare ke se yo maji yo na na mo mulavaja Yare la tu wali pele la toko apinye na idadi sore la mash 14 ano 13 ano nare miaka yo kire role oyeva yaro aka totona ni were ha thomuru hi van rashima nyene
7: masivale khalai mukhalelo la wani reya sanni khumelela sa sin khuma ikwala va
6: na masinare kisa khumelela proke khalai ana manao yaro hi watu inu wene ni nano no te pani ka he ke ninki so le tuni ra ne a o e la pa hu la ni nano mo no pa nyama na ni ya ka sa e mi loko o pa nyama li o pa nyama li mi loko ni mo sa na pili o roi wa thoroshi le yu o roi o shi le yu kon 12 ano nto babo oni ka jami he a mo na mani nyu ni 12 ano shuti wa ka mo to mbare lwa mo lo pa na motor ori ole sayo ori ola kiwa yo munanya era muno mulaka misela ka era muno munto mumoni here phiro olonkuma era u kere riento ele ki khoti heringwaka kone sheshe nda pia kanon to tono tono to ni mori hawa tensa pa
7: nto bar ki barere ay uiru ke sai
6: me bar ki barere aro li pele lo tu mano thalle ke me khawe Era que me quien ni pelo chile iwa ni nano onare. Ashima mo aniwo. Ani huniwe leke kaino vinyo vinyo apanyo mali na chile. Musuru ko
7: aha.
6: Ekipa. Ekipa pa hiotuma ekipa. Misoro pa hiotuma misoro. Musuru ko maha na mbagela gane ko isi mukina ako. Anakoso pa hi. Mulipela ka unua. Aton ni liveriwa emwali duki oliveriwa eskola.
7: Si so uniwa masala hiho iteter haga nonka haya maiwo monero ama sanlelensin
8: ni bakini hanu esperanza arture i molo mwao khala ya thwala khala ya na aproveitar etu proke heni ki ya mulya kal tumru otene wiro hitempera re komunina no vagal tu karorwa
7: sareya
8: Ni kal saye ti so pinyara si wa khula motho ninlela ya wawe iyo mali ni wai arohiwa mwana ni honone ande sho hina tupia vindianu wawo le shaka pa hiwira e amira wale shate popane liwa ne minto ka ne pavela
7: to ele
8: ki juntia ka ro ya giva he pa hi na panyana mwana o teme irako honone ya dumpairo se manyena nanla we malapena avele ka ho shile yeni ni nano ka swele ka mo utererani munnu e khale ko shile ya kane o murima ka maswele we mwana ko le murima ka ntoko ne murima ka hina le liwa ku khala ina iwa
7: vanto va ani hiwa we ra thire yo re ra ni we ra wali pe na mona ra inweke
8: uterwe ke ni nweke ai ni tepa irele ke utere ke ni nweke na kala maru mwa kala iba athelaniwa ina rupa lihaniwa mulopa no rwako bitiri ntoka za mento mroka nto mushile ya wira nto muleli ya kese yo mapelanyu o muleli hera wira nto one ke wanya we wampa onro awe o
7: ruyene mulopa no thela
8: ruyene no thela ai
7: o kala ma ku vi hera malini we mulopa no hiru yo ngela we o shuta kana ithuya
8: ngela we shuta na ka ai ithuya ai uteriwe korweke Zwele ke bra ba lo horwa e mwana ko le ko mulo horwa na la thepa baba ke ro ka muleli re thu yo iwa sinleli haniwa proe ke mukila thiki a ro ko thatu na thatu re no wa nyawe ya na musola mane ro mu itukare ayo
7: masindre khala yae mukhale lola wa ri hai wa khaliwa sai atu ya rohiwa yan thato ya chigaga
8: atu ya wakhalai miwe lo akami yani respectarana bale ya rohiwa iwe atu ya wakhalai e group ya mama gani iwerka yo ano yo mutato mwe yo mutato mwe yo ano khalai kana muswele mulo pala namuswele na roshi leiwa nikilathi namuswele lo theliwa itusa nyu ya mumbaranyu munaswele lo wanyinyu majini nano neke khalleyo Nina, ushile iwa no hishile iwa tu tenare mukho imo sama shile iwa thobo tepa. Unoniwa. Ah.
7: Mi anonkerero shukurela.
9: Na nguri anantamwe ne Janeti ai provincia ya Wampula.
3: E programa ya mutiana ni makalelo awitu.
9: Ni kumaka Wampula na hala neche mukwa hamutokwene ni yaka e provincia yo Cabo Delgado. Ntamwe ne Grasinda Masura.
10: Ihali cho wile lia mwapara mashkamolo atiana otene ni wile wakati kampa tuko ula. E nteko unotonyera makarilo antiana nukumi. Ilelo uno Cabo Delgado. Ninokela huvanela niverke ni mama moja. Nokala distriti umbalama. Ula. Nohuwa inama chopuri. E nokelo ni himachira. Manana chanchiliawe. Ni manana chawachiliawe. Wopacheriha uvaranteko kampa tuko ula. Toko kwanuchuwele hunguira. Ntiana ntumocha neva hachira ikuruchu wasu nkasana. Amuchi vatokoni. E, nimana na makinako. Nicho, niri hina wopa vila e, wopa mwaha. Ntiana mmocha ula. Karibu ni machereke ni nchina.
11: Kiniani ya Maria Gabrieli Watala. Wanyaka, ubalama, marimba, a Cabo Delgado. Kihua eburi, kihuaka. Ahoki hira awanyaka afalisido na wachile na awanyaka ukala nipuru atwelu na areraka. Awanyaka yu haya paraka baba nereke chani. Baba wakichive luhuwe puri. Kera kami na wore mwani mwere ni na wore chino wini ya. So nyo mwadhi antuva orodi he puri chiyo. Ahili he wore ni na kopole cha makukwayo ni roheke munchichi ni mumbo. Kawa chile hunyama pura yo mpaka na ahoki hiya na kihuwake puri chiyo.
10: Mwahoko pa niporo no, no kala kuvahia wala tunautuma ya mahoko ya pachendre nywa.
11: Na ho tuma puri jo na tumile kazali. Mlopo na nintiana, wera vacha kaleke, pili pahi. Vanu ba, upache la puruke uhitumeke chinchi, utumeke pili. Nichohi pachoroja onesa uyara, kaleke mamali, pachere ke mwemwe mchule ke wera, chinkoki tunepuri nyau nao. Impachira utumayale mamali ale wona chanera mayari la choaya makala kere were puri nyobana chakala gwara choki tuna ono wona bale puri nyobana chinoto thola ni hukuni yele ole orupala mocholo no to thola quatro tres
10: Ipuri chino huwi ya chani?
11: Ipuri chino huwi ya ori oweha. Oweha we hokontari wichisu wera ili worele la chovoli etala. Haya we, mamira uhayo hulele nchichi noro wa hulele wali epuri. Kurakoliha no wehe wora mabo ili wore lela kahulila kakamana kinro shkolani ili wore lela kino wash doze ora kinkela ko shkolani wo ana kami haya wo molele ke kuhelaka wa mawe ba chicho continua kuhulila ke puri chikuru akolia bano nina bakamane le elimwe ba nino wero hulela kwaja kuru akolia
10: elimwe ila kachinolia icholia cha sineme
11: ili wore la karama mata ni monanta no kama na kau mata kuru kauna kuma malte yamu ninowero hulela ulia tsatsete ora jole chituru wakati waka kela mchichi ni baki hile munchichi ni baki nayo hulela ba epuri china uri amasi tino uri amenje mu kwela wa helela kakanko ye ilimwe ye ile yo karu mwe kakanka un helela munchichi ni momo uri amasi ali mbalte no ro hulela mu uri amenje mu koko
10: ta hike na ipuri manana omalelio china tari henleli ya manaka chino panki ya imope kamana wanuchule tukura imope uweva unavelela ukalema kampu chiva uvelela chimperu kelelono uturu sora chikeleleono chikeleleke uno

0: Baito mulibo ni wa yo ni fimo kono abasa ba mati wa sika dimingu malabo matanu ni tamo kila matana ni moza sika chipos nana yo ni fimo kono abasa dima ya mabasa kono rati musamiki no yeo kona minayena mitela makwatana mitanu na lezu na ilmwe dabno mwanda miyo bagarla da silva labina paolo pish makanka panamas mwatene banoiti yo ni tiani
1: Rádio Moçambique.